0: Ia ko te malu tato ka inga maloni te ona hei mai. Mea manu lova nai tuku atu hoki he taimi ke ma hakailo atu ki te koulua. He taimi muli muli mai e ka hea hoki te mato tene ki a lihe subena kama hoki ke hakailo mai po ni a hoki lova na. Mo te toe pepa. Ka e lihe he aloha ka he taik te aloha te tato te manai te langi ko mo hea hoki koru ke hakatahi mai ku hoi hoki hina vā maalie ona ko te pihi hoki na pihi ai koulua. Ia ko taimi ko tēnei ko mole mole ke tuko tuko mō koe ni kai tai.
1: Kai tai lehi lele te mātua tō lihe liu e ho tā aloha atu i te ngō manu malo e hiu ke lihe o ki te tātou pulokalam le tio ka mai he te mamalo tuki lau ho longa longa mai e amana ki a pēa na kaukau na te tua ka mai he nga tamana na mātua mātua tua e vena hoki la na tuanau ni ka mai he na tuke la u ma le ho long mai ka mai he mo ki ta tu lo ngau ki lani ka tai ona ko te avanoa ka le te nei ko mai ki ta tu ki hei lo a ki lo ngate ala le te nei ka tai ki te ka hoa ngalanga tau tu a te a te reitio ka mai he mo te polo kalam tuke la mo te avanoa e Ia ka awa noa mai pēa, ane ke kawatua ni tala, pe ni tala hou, pe ni haka launga, mo te tātou kai na tuki lau lunga o ki lani ni ko tēnara he kohata i te ha i ko te awanoa ia e atinu ki lava ko matau mai ko au ko he kauna e lalo te o te lala pe ko te hei haiete tuki lau au ki lani mo tātou tanga tānuku tātou tamana pelitene ko tamana kia mesi umileo ai te komiti kātua mna te eina mna hewa te ai e katahi mani ma tau tua mo tato tangata ko te wangala tēnā e hokai la tua i kua auna ko hekau kauna e heau ke hokai loa ma ni ma kai lau na wanga yene e hea loa kai mo moha ki lava wa ti hai ko kua au ki lani mina e kitatou ke nai kuia kitatou he me hau la kitatou nei nai iu mai kitatou i te ko te tanunga tatou mātua ki a kānoa te tatou mātua ki a rileinga Edward ni te paletua o te tatou mātua kaulei tēnei te avanga tatou tamana ki a pāndoa ki a mohe te watini nai tēnā lawa he pāanga nai e iuma tatou tangata te hanei oi moni maora tahi ma pāanga tahi e te mana te kāinga ka mai he nā hoa nāu nāu ka pūna nā mana i nā pāngā uma lele ni pāngā la vai e hokai loa te vēnā nai ka hea mai mo tātou kāinga ma trakopata tō ngā tukila runga o ki lani o nā ko te hea nei nā ma tānu ai te mātua ka e ko hei ki ni vero he mea tau nā mana kia ka e ko hea tūloa nā ka hea launga ni wa tālo ki hoka loa longa vēnā o nā te pāngā nai tuku te hea nei I e ko tēnā la e ako malulu tu e nau takaha lau kaha natu ko tēhu te vāanga ha maha ke nā vāanga i e nei ko te hipa ka pitu apu te winter ball a toke lau ni e te tatu hei hai ete a toke lau ki lani e ko tēnā te hurutahi ko te hatu nai ni a hurutahi o July ko te vai hate ia ni a tu hei tēntingi te vai hate ki tatu e ko tahi lai te Ellerslie Base Course, ni ko te konga tēnā ho tino ai i Remuera. I ko te wangana tēnei ko he kalanga, atu ki te tātou ka inga toke lao. Ni ko te wangana tēnei ko he ko te nonga ka tauhianga, ni ko te heilawa he ko te nonga ka tauhianga e mongoa tuai ki toke lao, ka inga toke lao, paanga toke lao, ni ki ho heao tu hai ko te tātou hiva henga tai mahuta ka mai ko hiva e he kili tupe ki tātou ki te hoka moe moe lawa toke lau ki tona o mitinga ni ki hona konga ka pitoa mai ke api ma hai he api ngā tangata i nā kati nunga uma le hoai ko tēnā la heo heo atu ai ka hoai nā kati na kawe heo lau lau pina kawe heo tiketi ni waka nā tiketi te tiketi he lau lima he hulu te tau e ratu ai te o moe ratu ai tau ni nā vāenga malawa te ahuiahi we hore te ni vai ni ma li te vai na vai nga mai na ko te konga ka we le te hoai ai ko te konga mai ki paka ta ta vale ko te leo leo nga ni na security at the port ni e ye na vai nga un malele ni i loto te hoale ka we le ko te konga te nei ni te na e loto mo te te na te hela lo mai hulu mo sino pero te a he li mai lau mo te lau lau to he hulu sino i loto ni e mai ke no te lau lau te na ko te na la ko te vai nga te na he hatu ai ho ko mo mole ko ka haina kave hau lau lau pena kave hau si keti te tongi ko tau si keti wai te si keti la te na e hilo te te te tri tupe a toke lau mai te tongi te tupe ni ma ma kai loa ko te tongi nei ki matau ko turi tuli turi loa ki matau na tino ye na hoki ke na si keti na kave la tau lau lau ni e turi loa rama ki te tongi ko wukam te kila ki matau ki tea i roto te ni te bank account na tino ko te tongi ni ko te la ko te ko te kautu la o taka harlau kai te hau nei hau beko hengo ngō atu hengo ngō atu e mana ko mia tau lua heo heo ami e mana ko mia tau lua lango lango ni kita tato hiva kapito hiva kapito te nei hiva kapito te nei to low e mana ko mia tau he potika hai ko ki te tongi he si ketsi na he popole e ho tau te hai te toka ho na si ketsi ni te ava no ho tau te hai te toka ma he tongi he si ketsi ka ka hai ko he si ketsi ka ko he ki tongi ha mona mole ko te tongi ki lo tote o te tritu peto ga lau te na e tu tau si ketsi ni hai ki la ko e ni ni a wo pe ni ka inga pe ko hai la va ni ke makailoa a wato heo tēnā ni venga le atu te mehewa noa mahai ke ke he vai hao ai koe ni ki toke lau i lota tau hanga o te he oite le fundraising ma toke lau au ki lani ni ko te ni te hiwa kapito te nei i loto te loto nunga tau hanga ia yu lai ni ko te na la hewa tua i hoko mole mole ko na paho ke au na matua o toke lau ni na matua o toke lau na tamaram na matua i tika heo pon haka i loa ke iho te te ngongo te nei ma te talo hanga ni wa hukila ko tatou tamaram na matua o klator wa ye na e tapki e maka i loa ke e na mea te tupu wako ni tono toke lau ka mana ki hei kwein polenga polenga ni polenga la ni e ki te atu ko heki toka lahi ki lato ye kutu tongi mai na tiketi ni wako tatou he hoku tatou ke ngau ni tatou ki he hoka vai vai e hoai nga tina wata atou e hoka i loa hea la lau ni ke o mai hea he tina toke lau ma wo ni hai ni tino kehe pe o mai ni ni hea amoa ni tongan tu valu ni huiti na vanga mai e nga ni ka mole mole ko ni ko tena te te mea e yo so to ele va o mole mole sa poti mai ko sa poti mai ni hai hani ni hai na ka ha la la o he ve ka mo mo to ta ele va ko he ai tu ho to ka i ho ka i lo ki a wo ki na ha ko tanga ni ha ko tanga wa ta to e he ma hai ke ke hau ta te hitu lau lau na pao te hong lak mātou hongi te lau lau ta ki sia mātou ti ke ti o lak mātou kawek na ki etahi providers ni ki etahi ta la ke ke he ngalu lue ma tau tua mai ki toke lau ni ko te nā te hoi te hoai ngā vela e matau lai te ke ke la kai e he ki mea mo hi le mo hata to he ngalu lue ni ko te nā la e hio hio tua ni ko mole mole te hi ele vai a heo ni te ele vai vai a heo te hato nai te a he hulutahi ai ho to to nai hulu tahi o yulai ni to na winga o ta to iba te na ni ne la te to nai ni to na ta mo mo ni mai te to nai ne ta ya ta to to na ni mar mar te tu na ra ve na ho nga hua helu helu ni ko mo le mo le go hai hai ho hao ni a wa ko te po ki tai ni te proklama na ba na mai ha kai do e ha kai do au mal la to ye na hai ha ko te la ni a wa ko te hela uli mai huru he tupe tai ngole tēnā. Ni kai e ki tea tō aloha, tō oho ki toke lau, tō heko tō heao. Ni wale mai, te heke ka tali ke, ni pe, i te punga te ia he mai au ke puli hoka piki tātou o hi hai hoka oho, ni hape ke mato tō lihe ni. Na heke hiri pe hea hea tātou nuku e hoai mō au po mō koe, ka lea vea hea tā au e hoai mō toku nuku. Hea tā au e hoai mō toke lau au ki lani. Ni ko te ia la. Ni ta lai hoka tali ke o mai, ngā tino kehe oi ati ake toke lau he hai, ko ki tā ua, ko nga toke lau e ka matarwa ki tā te ngā lunga ke hoau ma ati ake i a toke lau au ki lani. Ko te la, ni ko koe la la vai luto nā nuku, ko te nga ka lehia, ni ko ki tā tō uma, ko toke lau. Hagi vai la la ye ye koe. O nā vai ngā umale hoa tino. Mōtele lei o tangata toke lau ni i au ki la ni. Ineo te lahe atu ai au ni ka mole mole ko. Ni e kala ngātu mo te haka loalo e kala ngātu. Ma te loto ni, ma te loto nau nau ni. Ka hai kore ki ei au tiketi ni. Hau ki te hiba. Hau ki te hiba kau mai toka ainga ka mai a wō ni. Ka hau ki tā i hau tiketi to tongi taimi nei ni. Ha mole mole, ko ki tātou hai hau mō te tātou ho moe moe ki o la tia pēa ia toki lau au ki lani. Ia nā vanga ie nei hoka tino lava, tātou ki te eka tāua te talo ni ke hako manuia nā tāpena penanga ke he ai ni ni vaenga yo no habe vehi ma lama lama ki tātou vi ke he hap ni tātou mai e hoka nau moko maka moe moe ki tātou hia hia ke hap poti tātou hiva tēnei ni hakalara ni vaenga e ono haka polenia ko ki tātou ta talo ma tu haka tahi ma ole ki tātou atua ka manuia mai nā tāpina penanga ke lei te tau te hato nai ke lei nā vaenga umani haka mome haka tina wa ki tātou e olo hi a hi a tahi ki tātou e hai me le lei ki tātou ki e hoka uma le lei nā vai mau mai e ngā. Ni ko tēnā lahe sa tu a ia o mole mole ko ni. Mātou e tō lihe ma luti. Tēnā lehe vai ngā hoka ma maha atu ka hai kui hoka tau ni aurua tiketi. Hoka tau ni aurua tiketi. Hoka i loa ki aurua wō. Pena mula te pita te leiti o. Ni he kore buka i hau te ulau lau dongi. Ka i te ava noa ni. Ia ma kua hilo te hau lono mai ki te au tai minei. Ha aloa. Ki aloha ngia lava te ngongo atu te nei. Ni he ni tau hea ue he poti. Ni wahu la he ngata koe he au ue la kei kahule lei. Te ngali ka o nā tongi kua mpita apena. Ha aoni e iei te tongi mo te urunga a liki e o mai e pea ni ngi lahenga tai te nā e ni e huia huia e o noho hei luaki ki tangata uma e hiva ni e nā vanga vea nā ni e nā e hei nā e nā hamahino e kite mo ke kila he ngata i te nā e hoki te tongi mo te tau titi po e hohine kaule lei hoki nā hati tonga uma he ngata nā la kei o nā hera haka nā vanga uma i e nā vanga lahe tau malo ni tau malo toke lau pukua ia wila tau malo e ono mea ma kila atu ko ia te kua manu malo ona kona la kei ia mnaka tinonga kei kehe lava e ni te pūlea ka ia wila te huia huia nga vanga mai e nga ni vanga lai e nga hei hatu ai wo te toka nga tongi e nga kua ngā nau mate ngā lue kien te tato matua hipili tene kia teni hoka aloha e ne mena hukulati matu kia luta lomi oka ni e te hoa nā hoa aili ni la mai te e toa aile hopitoa e te ni e hoki hoa nau ve hoa nau rata ke lau e hea wanoa ve hura toa e hoki uhina na pehe ni kai e hoki la tatou ti te nā pai ngoma hi e nā kua mte tā pena e henga tau lau te tatou o mua kaule lei ni te nau inga kona Wahanga ke heki hote pote na kua umu te hua huangi. Ni te rungko koe na kato la kei kaulelei mai ma heau ma tō loto iwewe nāki o koe heau ki mā huta huia huia ma hoai ni hoti nonga e hoai heau ai koe te pote nā. Ni wahai te awanoa mahe ke hoai nā hiva mna rangi nā hoka lei toa loho toke lau. Nā mea umahe ki tātou ono ko tātou ano loho ki toke lau ki o tātou tangata. Ni vehe mai te kupu ko toke lau he a he kuhi nuko tau wā. Ni he wanoa ko tau wā ki tātou e tango lima turohai nā mea amo. Tak mo mo te atua manu iam kato to nā mea umani. Tēnā lahe hatuai, ko ma mahal pa kita to hiva tena e na tei vai nga kai e te au lava ko te hoa lava mo te po nei ni ko te tato hiva ka pito a tena pe ko te etsi winter ball e ko te mataliki weekend tene ko te ai hoa laile hai ha malo lo ni a ka te hato nai la ko tato hiva ko te lima ko tato hai toka ni a kai ko te ono te kamata alo a ki ai ni tate hu tahi gua ma ai ama tatu ko toka i wa la ta ha pati ni kai ko na he puli kai ko kai ho ko ka tau ko ha la pa ni kam la i ha ta la lua ni te nuau a i te va no mai ko ke tap na pena ma tatu ki ki la ri ri atu tatu ma hu te ma he no a ki ni o te na te hi ni tatu ko ma hu ta tatu ko mai ri ri a i o ai he ha la ona ko e ko to ha o ko tu te ko ha la vai e tongi tō tiketi mai hio hea te pote nā e nā loha ka alia ona ko tō hai toke lau ni ko tēnā lā ke iei pia te muhimu hiu ngāte anga paia ke te koe tēnā te toke lau haka loko lo mai hu mole mole ni ka hai kwe ke hio tiketi ko e nepo pole heau e haka tau nā tiketi tō hai te toka te lauri paholo ti ke ati, mai koe e, kao mai koe ti tino toka he hulu, ma hau ke hau lau lau, e hokla te awa noa, ahe lima he lau, te lau lau mona tino toka he hulu. Niko tēnā reha pānga e, hoka i loa, maka i loa, atoha mure mole, e mana ko mia tō heao, he hioa, he hioa lava. Niko tēnā reha pānga e, e hui haka i loa tau te pōte nei, te kao hanga te leitio, mole mole, le mahe te hoa maha e kou lua, ka haka he teiko koete nā, ka mai heo mātou mātou nā tamana, nā pānga, nā kāinga, ko te tongi nā tiketi, ko te tongi nā lau lau, ka he tei nito hei toke lau, ka he tei nito hei toke lau, e tari te nuau e hila huia, e te tātou atu anga le lei, tō heo mātou aloha mōni ki toke lau. Niwa, e hei hawa nei koe toke lau, e o mai e hawa ki tātou hata, he kau tātou e hawa i toke lau, maka lango lango ki tātou atua, ni tātou la he mātaku, ni tātou he mātaku, tātou he popole, kua tātou lako nā hati nonga e hai, tātou tonu, tāna vai ngā mea katira te kātou atua, ona ko tātou atua, e mau te nora vai kute manuia. Ni kute na lahe vai ngā lango nā tira tutele, i e pete tō manaki mtaka moe moe ni, nā hati nonga mai hai, e yei pe te ngare lem te lo tatu tua io te rai vanga ko tu ku atu ni hele pe he hili se hai mai e at vanga te le tio roka
0: io e ko te ta ma to hala te mana ia o ka hala ngo ke wa e ma wa tu lo ko to e ko to ka hala ngo muli muli ki le vala te ne ka ko he ki ta tai mi ko he ki pa tu ki e ni ma to e titi le leo ki la to ki la ia ko ka vela ti ke ti ina te ke ho ki la vai ka vatu ka e heo ho ki he tala veia e ko kua puli ne e mana yo ki la te kaila unga te ne ki toho ko mana tu atu ko ne ki te ki la tau lava te na vai na hopefully e hei any excuses ho ki e ia e hoi mai ki te vaenga te ne ni ka ke aloha heo heo ni mai ko malango lango he he hili lava ntuku atu ki te ki la tau te ia e
1: iyo maka he tai te mātua wai e nā tina kua e lea mai ni e nā tia li klate tuhi tike te ko tahi e nā tino vilava e ni e lea mai wehe na tama hito ki nā lau lau tau ngatā. Ia. Ka loa, e hei he tino e hai hana loto ni, ka e koki tātou uma, ko nā mea uma i e te tau, ni. Loto nā ka lehi, e loto tātou nuku, tātou uma, ni loto ka ainga, loto nā koko ngā i e nā tau i nā mea uma le, hai, ka wenda le atu, e ke ke na ka utu mana ba nga ka hanga ke maka nga ke tatu ha nga tupe ke tatu ate ke nga e hoa i ni kai na le atu au i te lewa te hao nga tri moto ke lau kato ai tau hea nga tira hepa ae nga e hea kiri tupe ai maka hano ke hao he le ni moto ke lau kato a ni ko te hiva ka bito ate ia ni waka nga vanga ia ki nga ta neishi bako nga la hao nga e he hohi ia e tukuru ki te langona hoa tia ki tino ni e ko te nga hao gale e hoa te vanga e lao la hao nga ki toke lau ki o la tau nuku e poti nga ka le hia ni vanga uma ie nga ni hoka ki nonga ni tau tua nga hei ki tātou mo te le leo tanga tau ma kai mai he mo toke lau ni to nga ni tiu te la vai ni vanga tau haka tino kai o te rangate sa shole he te ayau awa yo he da to ha nau mo mo miti ke ko he hale ha pito mo to ke lao ni he da to hale he ko nga ha ya pinga ke da to ko na va ngai na ko ta pe da manga lu ke ko miti ni ka e ta ho ke lo ke lo ke lo he me ai ho ai ta nga ta to ke lao wa ta to ya ke ti to ke ko na la la ka lo te he mili ko he ata o tō tangata e hoi mō koutou. Ni ko te la, e mai ke hoi te tali te, e hoi te mātou hoti nonga, ni e te tongi nā ti ke te fundraising mātou he hiva kitoa. Ka o te mea ngali ai te hiva te waka tātou mā huta, tātou e kakai hia hia, hiva hia hia, te hui le mō, ni hei ke mea nere hi ai, kai ni e te tupe e te tongi, kai hoki la taka mue mue he ola maua. Ni ko tēnā la te vāngā heo heo atua i au, ni e mahi tātou ke le te taungata, i te a, te a, ni, ka e, ni, o te, e hongi nata te atua ki tanga tau tuka tahi te poto, ma te tō mai, ma te hina hinau, ni, e te hae ka nā mele lei, e hoi ki tātou, mga lua ki tātou ki ei, mō tātou tanga tau. Te wangala te e hai ki tātou ki ei, ko he hoki, e hoi i tō loto huatia, ona ko tō loa kito ke lao ni a wā e mahi tātou ke lea tātou kikio ke tātou kai na tātou hānau ke tātou niku ke tātou ka lehia ko tō ke lao ni e o mō tangata umma. Nā mea umma iehang mua mua mua ka vai, ma whēke ki tātou i e nā e hoi tātou tamana mā mātua, te koe tātou hinua i te konga. Nā wanga i e nā e o mō heo he toke lau, e manu ai heo he toke lau, e heo ka ngau ki lani. E kote nā te wanga heo he tua iau, ka hai launa vē nā. Koe kona he puli, koe na he puli, ko te iau kotoe le atu ke mana tua, ma toe mana tua, ma toe mana tua, ke haka tupu maha kalangona atu e te haeringa tanga paya ki te koe, ka ihe o te hau tike te nata tongi, kai tai, kai koe ihe o te kitna kawe ka kohe ki tongi, haka mole mole tau mahai, ke te tongi haka mole mole ni, e hae tila e eni a uope ko ai, lava, vili mte leho ni kiei, maha ka iloa vela kata ngalo ngai hai, ni kowe, i ahe oma kowe vili ki te ai mai mai, ko tongi ato tike si, o kwe te hitine vili au kie, kwe ihe o tike si maha ka iloa ya unaba ngai e nani, e tamai lava oke promote ni wa kwa ni la te ka hanoi promote hai ta te ha ta wa promote ki ta to ni ta lo hi ha ki la to li he na ki alu ti ko lo ki hai lo ti te o ka i lo ma he ke ni ko i lo ti ke ti ta te he lo ki he ka to nai a te na te mo mo ka ha ta i la hi le to ke la u he ba ko ha la ko he he ka lo ka ma nga lo mai ta lu a ka ka una Tang na ba ngau mai yenei o na ko te loto i vivi naki, ko te loto hina hinau, a ke tau nuku mai kuma nui e te hiva ki tua teto ke lau, ka e mai he ke ihe ola, ni ke ihe ola mo he tupe lava ke he au ki loto te a, o te tuhi to ke lau mo nā mamitinga to ke lau au ki lani, ni ka e mo te tātou tāpena tu ke hapa te tāi au, ke akatahi mai pia te anga pai e ki tātou umalele, e te hapa te tātou na tāpena, ma tātou o te talo, ma tātou hoka nau, ma ka mue mue pea, te tātou atua. Ni waka tātou e ye te tātou atua, ko ia tātou he honinga hili, tātou la he matako ni, vena la pui pui te, kau hea ngātere tiho manuia ko tau te atua, te hea kuna ngālua ngātau tua ai, iho manuia ke toke lau katoa, nā tamana mā mātua, nā hoa nau loto ka ainga, ka hei hukit mātum tōna loto nā hale mai, ko hā nau hoki ni e, ke iei pia te hewa ninga pāk mālolonga te atua hili hili kehe, ni kai, mō taimi nei, e kwa tūha ka hei tai lahi lele, tō hā mito ke lau, ke o la tia pēk tātou te aloha te atua, ka hei tai lahi lele.
0: Ka hei tai mātua, e a ke aloha ki te atua ke pui pui malea leo ki nā wala hoki ka hawali hoki tēne vai a heo, mea manu la katatou he tau e hei loa ki lai te, ilunga i te lau lau tēnā, ni a katatou kua mo te pōkatu, ka e haka he tai ni, haka manu i hoki te atua, mana te matua, ka he tai lai ni.
1: Tai lai lele.
0: Taha kou lua.
1: Taha. Hāni, hāna.
2: PMN, Tokelau.

0: Tāna mai.
1: E mou ai. E mou ai le upu. E le ngā wia sona ibi. E anga inga toa e malwhi anga inga pou.
0: Fava ngai tatu, sili wa tatu Tim Tari otu spaia, sili maya Sam Ole taulanga e pitu sili on fifi ile li Olo tau otu se e peru, ole ale taulanga Sili maya mraifono Fea mau e faa punga Ele nga uia so na ivi ang
1: Yeah,
0: fea ngai tuai mal fau Fea ngai tuai mal fau Sili maya tatu programa Lung mau maile si fa ngai tari Oi, eu sou Jesus, faia lá tu si, faia lá tu si, tu espaia.

Ore tama sara le se fi ya au au. Ya. Ore tama sara to lu apramo. Ofea o tus paia ma wai le fa punga. Ele nga uia so na ivi i fe ngi twai ma fe nga fo. Sili ma sam o ingo so Yesu le na. O mai al tama i titi le sa ye ya. Falao a reto ma. Oi, safa ilma venga.

0: Tāra mai, Sam.
1: Kēm si murburi ngai. E lua ia, le kari e kari mai ai. Tau mai mango e lua, oro ka rukus pai e ngama whai tau kala. Ale mango, e lua mango. Oro ka rukus pai e kus pai ea, o ka kala e kongo rukus pai ea. Ia, misiri ngā, si buriburi ngā ngipo,
0: Sili Masam e lua manu lo tus pa ia sa tau te tala o a ia e ola Sona mai o bau
2: Ngata mare a sini
0: Ngata mare a sini
1: Ia Se a puse ngas kari Sa te kele la sa arkat
0: Sai Wahil tama o Sarah to rua per amo. Fengang yung toy mo, fengang yung fow, o fengang yung wahil fa apunga ele nga huya so na ibi. Waring also o Yesu. Waring also o Yesu, ya Yesu, tamatiti, lesa, latumana me ai, fai ilma venga. Ya.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare o eki pe maro le tonga tope ko flipo mutulalo pe mo yo ngongo a homoni te ko ni ono si ulai wa fe ua o no. O ku fai longa i make foki he wikeni a lea faka klipa si he funwani. Ko konga bea e programa ono fatolonga e ngahi lea o i kakai pasiki te lia na amore. O kwa fofua ki kakai kilipasi e toko whaafe, na nau tohi kakai inu silani i e tohi kakai fwa mui mui. Ko kilipasi e kutaku ko e matakari mai kolonisia, pe nai kolonia whakataha ia pe me motu ko ia ko Elise, ka i he ahoni ku uia Elise ia ko Tuvalu. Ko e lahi o e whanua kilipasi o kwa fofua ki sikua maile e tolungi au tahatolu, pe ko e sikua kilomita ia e valungi au tahataha. Whakahoa atuia ki tonga, ko e sikua maere foki e wangeau waluhiwa a tonga ia, pe ko e sikua kilomita e fitungeau whaafitu. Hange ko tonga, o tau movete i he oseni o whakafuafua a tonga ia ki he sikua kilomita e fitu kilu, ka whakatahoa ki kilipasi o ku tolu poinima miliona sikua kilomita ia. Pe hange ko e lau ko ia a e palofesa e peri hau ofa, ko e kakai ki tau tolu o oseni. Ko e kaingani una o movete atu i he ngai tapa kekehe o e kolope au ki fisi, Solomone, Nusila, Naulu, Tuvalu, Vanuatu, pe mo Amerika foki. Pe au whafuafua ko nau toko lahi, ko e toko taha kilu ua mano, pea akulau ko e kilipasi ki nau tolu, neongo e nau nofo he ngai funua muri. I he wikeni e o atuai he re Tio Pacific Media Network, a ngai polokalama me o tau kainga kilipasi ko ia i Aotearoa, ke whaia ia ki a e whanau tupu he funuani, ke pukeni a e nau lea, mo e anga whafunua a kilipasi. Kamna Maori pe koe whawhilo aki, korapa pe koe malo au pito, tia po, mo mea. Oku taumua a e wha e wha politikare koea a e reipa ke whai haririu a e konga lao whikau akeni pe mo health and safety. Oku uhi ngaini whikau aki mo ngahi api ngā aue ke malu pe mo mo uilerei. Nei whakotufo ki he pure anga lolo tō ngāia ke to a e lao whikau aki mo mo uilerei mo safety ko uhi ko ene kai taimi whakamore taimi pe to o ai mo e toka ngāia ki he whakotutu o e ngā aue. Ka kungalahi e ngahi ausia e ngahi whaamiri, e taimi ko ia u hoko ai ha whatu tā maki o la vea pe more ha mo ui. Ko e taimi lewa ia u tau whao malo ia ai na ia ha pāre tua ma e ngahi whaamiri. Ko e taimi o hoko ai ha whatu tā maki o kui ai e nonga pe a whao malo a ngahi whaamiri na e la vea pe ia ai ai more ko e uhi ko ki whakanongononga ko e ni. O gai foki pe mo ngahi whatu tā maki a inu silani na e hoko. I he api ngā ue pe a ku kei whai a e whawhetu taki pe mo ngahi whatu tolo ki ai. O hange ko e maina i he motu saute na e hoko ai e whatu tā maki pe a pā pe a ku kei tāpuni ai pe a maina ia ko e ni. Ko whetu kua ki ka loa pe ko mea ku mahino na e more heni ha ngahi mo ui ko e whanau. Ko ngai hoa Māori, ko e kakai o kui aiho na ngai whaamiri o kei mo ui hea honi. Ko e whatotolo i o e ngahi pa anga porokalama whapolitikare. Ko i ai e ngā loko o kuhoko i he whai national pe mo e green, whekau aki eni pe mo e fuatu o kuwhai he whai reipa, ke i ai ha uniti ke nea ngā sivi mo fuatau tau a ngai fuatu lao i he wakai atu ko ia. Ki whiriwharearea o e tauni. O ku whakakaukau te tau e national pe mui whai reipa. O ku tonu pe ke iai ha whoonga whakapa anga ia ki ngāwe aki he tau whiri ko e ni. Ka kui kai ke nā loto taha i he whoonga ke kamata aki. Nai pe e ha toko taha tau kapo ia o e whakapa anga. Ko ne whakotu uatu ha uniti kene re vai a e whakamore ma e ngāhi whai whakapolitikare. Nei pehe e ha toko ni taki me whai reipa. O guna o pōpō mo ki nau tōlua ki whotu ko e ni. Pe wasi māo pe mo e whotu utu uia ki he whounga ngā ue. Nei pehe e Barbara Edmonds me he whai reipa. Ko ene e whotu u ke iai ha whakamatala e pāki e a ofisa whakapaanga whakawhare area. Pe ke tuku mai ai e whakamore whakapaanga ko ia e ngahi whai whakapolitikare. Ko e taha e ngahi mea whuowo ku hoko foki i he ngahi apiako. Ai tufatu ko ia ai lunch ai whanau ako. Pea kui ai ia e whela waki, pea kui ai pea mo ngahi loto ke hekehe ai. Pea kua tuku mai ai e ha taha ia o kaupure ako a ene whakakaukau. O kulahi a e whela waki o pehe, o kui kai whiunga, i kai to tonu, i kai ki sai. Mo hafua e ngahi whakaanga a kina autolu koe u kwhawhipaki ke fuatu koe ni. Pea kui ai pea mo ni ia kuna ulau ka whakamore pa anga, e u whie mao e pa anga e ko ia ki whakarere o ea ko. O kui ai mo kau whakaanga ia o pehe, o kui kai to tonu, he u taita whawhanga pe e whanau i ap kau ku uhinga e pule ako ia, ko e taumua koe o e mea toko ni, na e taumua ko whawhanga a e whanau. O kui he pasifiki foki he taimini, haongo senatoa mei Falanse, ko e konga beia o e whakamaafana mo tauhi o e wā ko ia o Franse mo ngā hei pureanga o e Pasifiki. Na pēr taha ia ka o sena toa ko e ni, o ku iai ha whatongia maho inga o Franse, ke ne pōpō i a whenga o e aki whakamaaman lahi ko ia ngā whunua o e Pasifiki, pēr te ke i aki foki, a e malu, pēr mo e merino i he nofo he Pasifiki. Ko e ongo o sena toa ko e ni a Christophe André Frasa, pēr mo gi pēna rock, O kuna I haa mua he tai mini, pia hiri e nā o atukoe ki he o tu moktu kuki, yo nu sila. Ko e whakatala noa e beki he malu e kau āwhunua o e pasiki mo e whengau e aki lerei. Na e lawe ai a Monsieur Frasa aia, ki he tuu koia a Falanse, ko e tākanga mahu inga ki he ngahi whunua e pasiki o kawaia New Caledonia, uvea pe mu futuna. Pe mu ngahi whunua la lahi o hangi ko Siapani, Amerika, Australia. Na ne lawe foki ki he mahu inga o Falanse ki he pasiki. Pe ne pehe o kuiai pe mu ngahi porefo o uia i he Pasifiki, pe au whema o ke tau tuu whakataha. Ona whakataata aki, ahono tau I ko ia e whaito o kona tapu, pe amo e kaiha a whaa maalohi koe o kuhoko I tahi. Whaa o sipe, sipoti pe koe akapulu, na e maari abito e whetaulaki ko ia a Franse pe amo e olopele ki he whaa o singa wiki ku o si, pe na e whai e foki a e matengata aia a e kau Franse e mwena whaa ovare I ko ia a e olopele ki. Ka ke he nei kuna pe olopele ki tolu whaa ke tolu ua I he fuafua whetaulaki ko ia o e tau ni. Ngā tanga pe ia ngon kua kōk mai makita tole aha koe ni whatanga peke mō mauha a lere, mō wiki lere, kamna Māori, e korapa, mō ti āpō. Pe koe pehe I he whakakiripaisi, mālo apito, mō me aha.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.